ungu yang mulus suaranya. Mapan rikala semono Raden Durgandana wis nampa wejangan sangka ingkang rama peparing ora sang tapa begawan sakti. Kenging kinawiya mepur marang kamurkane jajalanan lundung marang Satru Sekti sangka manca prajurit. Yaiku kang aran Aji Sepyangin. Wis ora sinangling sigra tinata para wadyabala kadhewan mundur Raden Durgandana kang tumapake ngayuda mantang Yayak Gandewa ngadeg tindha ganjur matek Aji Sepyangin ora nganti watara Sri Wadyabala tin para ratu sewu negara katempuh lakune angin kang bantre ketingal anggegilan.

gaweni pertapan kuno. Senajan papane onong putai ngargo, naitan nyoto yen katon bro gawat kaliwat-liwat. Yen dalu katon yen resep